Tui wha cha alo wha chol wha poponga o chala fo mai le si u fonga le lau mua. E ono fea ngai ni usila ma se la fonga po o ti uche fo e tutongi e sfulu lua te si male lima pasene mai le United States. A o anga I ele fai ngā malo a Trump e su e atunu e ono se fulu ie wha apele o lava la tō ngā yo inga o faya. E pui pui e ile wha ta watu o loa na ngā osi e tangata ie wha malo sia o na fai ngā luenga o fautu e ina le fai ngā malo a Trump le wha opopo le sfulu lua te si male lima.

Mapasene, ile tiuti o loa ia tunu, eafie Australia, Britannia Tele, Initia, Lucia, Saina, ma Singapore. O lea sofito yu la yifonga ina ele mta o pulisi itanga o tiuti ia ua fautua ina. Ele o faa manino ina, po haitu ainga o loa yono faa tau mai titono ni usila, po isi ia tunu. O loa yana mafai, na ngaosi ya tangata, iana faa maalu siya, o na fai ngaluenga. Na sauno le minister faa tawa inga a New Zealand, Todd McLeay, ele faa te ia o ia mailea faa sisi silanga, pitae, ea faa ina faa tawa inga, maono si iti ele tau mo tangata faa tau, ele United States. Wa molia le pulenga market I tau tupe pul Financial Markets Authority. Ni tangata sato ono I faa titau ni fainga tau faa sisi mo kesi. Na ta ua le pulenga e ono sifultasi molia ngau fia ngai mai la tau uma e lalo o le tau la fono. Na faa lia le faa ton sile o le FMA Louise Anka. Wa ta u faa tau faa aina elea fainga tau faa sisi. Le tau langa tal tolu ina o le pul kalame o tupe nono mo fale. Ma wangai o I fo ile FMA e avel to la fono, tangata o loo faya I amionga, ma tau mafaina I e tau mamao eseis tangata, ma ile faya ni amionga faapia, pio na ta ueli po tele leitio ni usila. O Ashburton le ele tangata na manu malo ile lua se fulu valu te sima le lua miliona ta la, ile ta alongo le Powerball ile po na po. Na faa tawina le pepa ile Foursquare Netherby o le milione alo na sfultasi le ele ta alongo le Powerball ile neitau sanga lua afilua ono. Na vave tapu ni ele aonga mawalunga manurewa ile asofarele talwai o na ito lua se fulu iwa lau fai ngaluenga na ngase ngase. E lata ile to olua afitolu se lau leo fa inga o tamaiti ile aonga e maasani ona ye ifa ya aonga I suito langa. Ifa ya aonga ile vaole se fulu male se fulu lima ile aso peitai wa moli mawina fo ile tu langa maasani o le taumafai ie ye ini fa ya aonga I suito langa. Ile au fai ngaluenga ile vaole to olua se fulu male to olua se fulu lima ile aso ile lua vai aso tua nai na ta ua ile aonga sa le mafayana la tu fa awau le aonga mafailo ai imatua. Le vave tapu ni o lea onga ilea sifora ile talwai, na fufuina na mtangaluenga wa onga le oatu ile fitse lau sifulo o le ale lava ilea fa ingo fa ya onga I kolisi ile ne chausanga ma le lima se lau sifulo ile chausanga a sau si itia ma ile lima se lau lima sifulo na fufuina ile chausanga talwai. Wa una ina le malo la nato polo kalame o solar panels ia onga ina ia tau tu I ti tele fai ngatau fia ngai matau o ele tise. O I tu ai ngau apapo ni pepa I lunga o fale miti I aile la e fao ngā mole ngau singa o le ele tise. Na fao mao ni ni pepa o fao mao mao ngau le paketi. Po le tala fao atatau au tu o le tupe. Se polo kalame na fisoso ni fao atupe ai solar panels. Mai singa aluenga mawhaiona tali etu ai ia afianga mai le suinga o le tau. A wāmarae le e fao api o le ale etu I fao wawina I le tau sanga nei. Wafatulanga ina se tupe tolu se fulu miliona cha la e faa pipi ia I solar panels ia onga e lima se lau I lea tunuu. Peo na faa silsile ministao malu si angatau ilitise faa pia maa onga I kalai estete I lea soana nafi. Na sao noa Simeon Brown na faa alia ini ilo ilunga ili pulengo le Energy Efficiency and Conservation Authority e mafai lava e solar panels o na faa atupe le faa ngayo inga po le faa pipi inga I tutono tau sanga I lima e o atu ili fitu tau sanga ma e mafai o na faa sawe na ina itupe a onga. E o atu ili valu afetala ili tau sanga I bilio ili tisi e iai fui ia onga le faitali e faa tau atu ai ile kampani ile elitisi olu umawa mayai, mae mafayo na mawa ini tupe, e ono tesi male fitu miliona cha la, ile silia male sefulu tausanga. Olo ufea ngai a ai autu ile atunu umale faafita au li tele ulfaita wafi o lapisi, olo ulafu a ifasolto lafuno inofanga ese ese, ini faamomongo fauna mawa ili polkalami ele Radio New Zealand. Le checkpoint, saamuli mawinai, e pito silo na tele ili faafita au li ufea ngai maokilani, le ana pike la ufea ngalwenga alpule nganuu. Leo o atu ile afe iwa se lau lua se fulu wano tone, le mamafa o lapisi ili tau sanga talwai, e tali tutu sama le mamafa o pasi ili tise se lau lima se fulu faa ale a ai. O lapisi pito ta atele na mafayo na awina, e au fieitanga lapisi o faa malu maa tingi pusa. Na maua I fwaino fwa faa malu maisi no fwa ila apisi ya na la fwa e. Ika la estete, etu sa male iwa se lau male iwa tone o la apisi na la fwa I faa salto la fono. Sa mafai o na awina, ile tau sanga faa alto petalwai, a ilima.

se lau se fululima chone o la pisi. Ia na o ina lpule nganu o weling chone. Ini faa maumonga lpule nganu o kilani. I chupe faa alwe faa mama ese ai la pisi la fwa I faa solcho la funo. E chusa male cholu jesi male chasi miliona cha la. Ile chau sanga faa lchupe chalwai. I lalo lcho la funo le la fwa I solo la pisi. Ia oa chule faa se lau cha la le faa salanga. Pe a mou se changacha. O la fwa ini la pisi. Ia wala faa solcho la funo. Ile chau sanga faa lchupe lua fe lua faa lua fe lua lima. E chusa male se lau wono. Se fulu afe lua se lau cha la ni fa salanga na fayel pulenganu au kilani I changacha na solia le chula fono o te ena le matanga lue ngalwai fafu mafata wa ingane usila se fina ngalo se changacha faito fae fa pia o leilo po fia fa nganga yele faitau miliona o tupe mofso soani atu no ui fafu o fa chulanga le chala fa chau au chul tupe lua afe lua ono Le chasi chesi male lua piliona cha lai chupe ufsosoani mo fafo ili ne chau sanga fal chupe. Ma e chusa male se lau se fuluono miliona. O mawalunga tuai nai lole chau sanga chalwai. O fuafua fo ili se lau se fulu miliona cha la. Mo le isi cholu chau sanga o mua mua. Ili au fele Indo-Pacific. Beitai ini fa momonga le chala fa chitau au chol chupe na fa aliai. E chusa male se lau wano se fulu lua miliona cha la. E la ititi fai chupe na fa aluina le mchanga aluenga. Mofso soni ia chono I fafo. Ile chau sanga fa alchupe lua fe lua fa lua fe lua lima. Na ilo le au fa inga na fa achula ngaina. Ina I chau sanga uchona I atu. Na sau nole fai chau fai macha upchau wati nae o Terence Wood. O se tangata su su e ile Australian National University. E maa saneo na ilo ilo ina fisa usane ni usila e faapea. O le selau wano se fululua miliona cha la. O se tupe te le te lilea e te manatu ua umana faalu. E muli muli ilo ane olo ititonu la vola utanga. Na yetu si e lungo la na ito lau o le Substack ile asotofi taluwai. E te taona faa malo ile malo o na ile ito e ave isea pemo ise atu le na itupe. Ai ole uto e sifi atu e faa. Nga I chau sanga o lumanai ma ole am tuasi ti elifsosone New Zealand ili ne chau sanga pecha ai na faalia I wood ili Radio New Zealand Pacific e faapia o nei miliona ule faaluina ila nga ini fesili cha ua e winga ili awala o loo pule ai ele machanga luenga ole vai fafo ma fe faatawa inga lana paketi ele faapia ua yeise mea sise matu ya ale ma lo pe o situ langa macha utia foi ai e matu au fo lava pe na faapia o naiu ina yeise ese ese nga tele faapia pe ona sauno wood na faalia so upo le machanga luenga ili Radio New Zealand Pacific ili asolua ole se lau ono se fululua miliona cha lalea o se Chupena le umana faalu ma ole ole ato e faawa watu mo le isi chao sanga. I cha alonga, e ono avea teim Lydia Kowa ni usila, macha ma cha cha apolo pito silo na tele chupi, e manu maaloa I cha alonga cha apolo, ile lalolangi. Olo tulanga lele yen cha umfaingal cha amnusanga, ole US Open I California ele vaya sonei, e lua cha se chesi male valo miliona cha la Amerika. Chupi au fa ina mawe teim Lydia, ile cha alonga cha apolo, pole tolu ono miliona cha la ni usila. Ma ina ole fitsela wafe cha la Amerika, olo usile ele cha ma cha isua tina, Anika Sorenstam, amai ele cha amilusanga ili Riviera Country Club. Ai tula imai kou le cho tolu pito ilunga o le asili atuloa na tupe maua na ilo Sorenstam. Tolu chasi maanu malo a kou. I cha alonga fa apolo fesa. E au fieini maanu malo in cha amilusanga chitele se tolu. Fa ato alua sifulu iwa chau sanga o Dame Lydia. E yeile langona le asosio changacha la kapi, e mafaila wana faasao ina le moana Pasifika, peitai e moomia le maua se tali ina iwa yaso ia e lumana inei. O le vayaso taluai na faase ea tuwaile au ise pulenga e mafaila na faaia masu eni awala. E tutongi ai ai cha lafu, e silia male valu miliona cha la atu pefa apea, o lo unofu ai cha lafu ai, e tusai mafa maumonga, mai le ulua ili ipoti ala vaenga le uva aia le au ili chaiminei, e au fie senu no ngatu pe lua tesi male fitu lima miliona cha la. Mai le malo e ala atu ili sport in New Zealand, e mo umie le fa amautu ma fa amausali o pa anga, mani fa alapo tupotonga, e langulango ina le kalapu ise chaimi ala masina nei, pe ona fa alia Rob Nicole, le fa alulungo le asosi o tangacha cha alo la kapi, na fa alia le minister le vai fa fo vavasa mana ia Winston Peters, ili asolua, wa yese fa atonunga le malo ina ia ngalue fa atasima le la kapi ni usila, ma isi fa isi e sa ili ili ni awala, e ma faya na fa awa waile kalapu, na saunua le palimia tu isinave maulumutu Christopher Laxen, Ilea Sol.

ele o mauti no le ono choi ave le malo o se vai nga chupe mo le kalapu watu watu ya wa wasamana ye le ava no moni fina ngalo ina ia fola si atu le kapeneta peitai e yeilo na manatu e matu a fai ngata le mata upu mo le au fai la fonga e ni usila na tu watu e le fai ngā malo le leipa le family o na cha la ae ua uma ma a fai e fai se fai unga ina ia tu watu se tupe fai pia le kalapu e te tau lao na tu watu mo se fai unga a le ka peneta. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaeng o le tae au.

0: Malo fa tsai fa fifia nga se fifiro yo lete mi ya se to e fonga toale fa se sila nga ta wo nei ene e se va nga mi se to e ta to ye fa mai ne pa ia mo mamalu sa mo ele nga fa tsau mai na se fa mo tsalanga ai fa se no tonu le nei fa se sila nga ile au lango lango le HRPP Wellington e ole a fa ye le se ta to filo inga ile aso fa rele nei ia ole aso lima le o yuni ile tu la ono ile afiafi Ole tula yono ile fiafi tuatusi, faiva a man Kevin Avenue polilua. Ole a faa mao popoina ile fiafi tupe o tato tusi lulu. Faa mina tuatu olo yeipea ya tato tusi lulu olo ototoi. Ye munisi o faa fusili, ye faa fso tai telefoni neil sunga sulunga. Olu o tasi, tasi tasi lua iwa faa tasi o. Olu o tasi, tasi tasi lua iwa faa tasi o. Ia malisunga nanai, o lua lua, o tasili maiva, tolu lua faa. O lua lua, o tasili maiva, tolu lua faa. Ia manatua maila ula afonga, msauta itai mole ipti ili afiafa, afitai seine ala ula wafono. Malo.
1: Ia, olo otari ya tatu, sota ingai Samoa, li teminei. Ia, afa pia olae, ia olewa, ya tulu tatu lulu lapisi. Yeah, mele le tatu tau tua fa mana tua mea taua. Ma pia nai wae moe moe wae le te ilo ne alu le tula pisi mumu. Ia na ua lua tulu lori.
0: Wa ole si vaina fenga tae ngalu ngana I tangata ne. Ole paka ole tawale la wala tula pisi tua le tawale ya. Fenga tae ia la ngalu ngana I tama ne fiwa ye.
1: Tau.
0: Na malo lava. Ia le miruteo na mole sota inga I sa moa ele. Sunga sili lai. E tasi one ole tato faso pe ile. Amna tu ile tato tuno ul tato tawanga solo.
1: Ya, ana ya. Ya,
0: fa mna tu fata wai le tato
1: ngana samo.
0: Ya ole au tu ole ne tau sanga e a fua mai maunga te tele manu ia ole no. Ya, fa me sa solo tato we vai vai fo itai ao ma tau lau lau atu. Ya, wa tau ole valu po tai ao tato fasa longa.
1: Ana ya. Ya moila to ile fetu afa longo longo mai ya na mo ta to fai longa ah mo ta to fai longa be at pena le lang solo
0: ya
1: fa fel bang vo le mana o e usu mo se pese fa ta tau ngana ngana sa mo ile au tule ya
0: pe ya lal tunga va mul muli ya lo pe fo la au ya mo wa ile se ah an consolation na place mo
1: wa entra so vo le la mo na tusi na solo a fu mai mong te tele le manuere no ne tangolo la ia tu fa pese ta fu le le pe la ta turki ta ra ia ale la ai sumai e ta uria la va
0: ngana tu ama na ia ai ta tu alu ai le mele na fair committee tu to tas e alu ai fo sa mo ai amo e le mo ia pa le man tu nga fo spun
1: e ba tu na to fa mo si ne
0: una ai e italia italia le italia ia almena ia ie e di si mela l'Italia e Italia ma le gavie via
1: yeah
0: a quel popolo e alla volta un fa un po' lo sa o le nana va
1: a va in tu una fautas so il time la le lungo le tron ah le se ah wow se

0: if I don't want to. So let that if I had two penny to Unga to a law. Pierre to Atu a law, let me for any for him, sorry, to a man, a year till. Ya ya ya wala ya or tay mi afi tu ngale so se vai tay mi a posta sa te fai ngoya ya na wa pa mal fana sa luma a mata mal tu nga tolo
1: sa o le ya u te lo o le ele no fo no fo le tu tu le mama no wa mal sa mo
0: mana ya
1: e una la to vala u le ina pe on fa lo in tato e no la to vala u le va ale u leo mal wala mal sa mo
0: ya
1: ya e u vo na talia la to vala u le tu sa fo le no lima
0: mo
1: Mana ya mani ato va se lua pe tolu.
0: Yeah.
1: Yeah, no maile tu wale wai longi. E lua tu unga.
0: Yeah, mo.
1: Yeah, na tau fai al malo, e fai tu unga, fai fa square, e leo mani me mau, a matu tu uli siaso, va di siaso. E lo ina ilo atu tau sang fau, e pa uli aso, laso lua, e lo tau sang fau, e le aso mo mo yun. Ya, fai la amata sa unga lo tu le sang fau, lunga yunga vai yaso ato, e fa muna tu ili ono limu.
0: Yeah, more
1: in a little matter in a wolf of tie for you, see two of you, and all the time of you, my mau. A too long fight poo.
0: Oh, yeah,
1: and then that's over here, level out of all the way, my poo, yeah, fuala, fierce for thousand and way, not a far long way as I do.
0: Yeah, and
1: more. I lay on my timely, or lay a lava or passy, may I want to pull on a lano, my lady, no me file in a way, the thing of it.
0: So, on a tomatiana, then I eat file pool, never yes. Ya tu so fa nau la fa nau ya ista meti la sai ya ona ista meti la tu ma tu ya sa ama tainal fa ipu ya wa fa ilangi fo la ya la tu la mai ta tu ya la tu ya fa wa u ya fa ipu wa pe ano ta u on fa ili le na u ma tu va nga fa ipu i tau sanga u mai si singa fu ama ele i ele ta fi ai ya le fa ipu la na fai ya fai fai ya onga ya le o mal tai min nei ya lai so se mea fai o mo sanga o fai mal malu ta puai ya e vala aulia ya
1: na nei ya tele ya malo ya le la ta sta to pese vai foi yo na to so ta tu le sa mo se fai mista to tala
0: na ya ya
1: le le
2: e ai se isi o de so ai nga fa persona leo pe fa pe foi fa mata e avele tale i male tale masani e ta fia i la tau male fai o la tau mea masani ai e ta tau na la tau e fai suenga o le tale a nga i le cofftest.co.nz fai le suenga o le tale ma fa ilo i le fua mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi fa la au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fa la au GlaxoSmithKline New Zealand Limited Auckland
3: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
4: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia a tili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A fai oe po pole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.

0: Ole o mau le tato fa sa inga male fiona ya anfteringa si la ei Simona se montafa ya awa tato report mai sa moa malor se fumo ya si la ei
1: ya oke fatan fatu le lo vase lu le dei le taya lo sunga ya ya malor le tawa tai malor fo fatu to
2: alo malor la vale se fumo ya o amai le la utofa le ngate fo le ole atulu ya malau fo inga malang
1: ya Vader Vishiri, ya lefa from Fongal Tato, Tapoe Tato, ya, or Roman Wimeuma. Don't my lava ilia solua, ya, fanga solo foia, Nisho Vaena Piona, Tanu Maya Ile, ya, wa foil tapenatu to Twila Nisho, o foile of Famu Bungana, Lena Balangamai, ya, ole Tulanga in the Tau, ya, or Susuru Manel, Matamo Fiersulu Lai, ya, Lofa Malanga Leo Tato, Tapau Lak Maro.
2: Alors là, si ma fallo me lo si fonga ma la yele e pe una malo si me lo leo na.
1: Yeah,
2: one is me much for pui pui. Yeah. Yeah, yeah, we go mo mo mo mi mi lo le. E pe
1: Ole na ole tulanga ya ya mtu foi tatoa olo foi toyo. Po fe la va tu nue. Pule yeni fai nga malanga e ata ulo sa mo e pe fori nga mayoleo ato otore fie fia wa tato ule fa sinoman ta po pe fa pe mayo e fiki mo ya ustalia e le ato alama le fie fia langa e manutua leo nye sa mo le e vayane fa fonga le atudu o nye sa mo le tanu el pute so tangal tangata male ele peo nam yei upoto in
2: yes saole le malo malo malang manuia ea si fai sa usau noanga e Ya to tell malangan to what fatasi wa matu va ya to tum tum mo samo.
1: Ya. Hole tulanga fo yo la wes mel vale le malang ba ye I Wellington ya ngai fiti.
2: Eh.
1: Yo se vale le tum tele. Ya ai to mai fo fiti no to no mel malanga me Australia. Ya wa filo ai fo manisho ai nga no se fo nisho o wo mai masani me Australia. Ya lo wa ngai mai fo nisho

0: tato tum ole postgraduate certificate pe ole or tu langa le por fai lunga le pe e ile ile va ole bachelors mal le masters le te ofisi ni mia si tato tum pole ia le tu langa ole postgraduate certificate ia ole pe ole vale a mai ia le tolutou sanga I le bachelors ia o nā ngā ia tūle I lunga le postgraduate certificate a tū le whātū langani a tū langa ina o le mālo ia po o le system for in New Zealand o le yele level 1, 2, 3 to tonu o kolisi ia o le postgraduate certificate pio le level 8 o le level 8 na ia fai asina mongo lunga ia level 9 lo le masters a fai ulolui
1: le roya le to tiria ni pepa e fai ai o le master sa wa le o to wa afa tu
0: no wa mat ya
1: ma le ya
0: na lo lava testini
1: grace fale to tulu
0: ya o grace fale to tulu ma ne ta fai ma ya
1: sta jaden tau fale
0: jaden tau fale master of teaching and learning sorry primary ya o le wa ina lo na lua ia le wo e pei whātū langa whāpena ia le whaingo teaching ia e aishi whai a unga polisi
1: ia
0: e aishi whai a unga le primary ia mala loi fo le kindergarten
1: ia o te loi fio roro fo le ala tongi ala tō le upi ima le masa
0: ia sa o le
1: le panga le maua
0: postgraduate certificate in public management
1: maane ia lo le seti po asa
0: Master of Health, majoring or focusing on health promotion. Mana ia toi ngata ngata ia. Pena le o le teimi e mena mie so swani ia pe mo ufo I mai o tino ia a ngai I tangata le o lo le seti e so swani me.
1: Mana ia fo I fata nor poka lama le health le leti o wa le fo I poka lama na I so swani fo I fama mlama lana ia vaenga le wo iai. O Miriam Williams.
0: Master of Teaching and Learning, Teaching Secondary. Polisi la le ya Maria.
1: Ronaldo Siomanu Fangai.
0: Master of User Experience Design. Tasi le walo e fakasa ni jam.
1: Oh, mani e fo e se fo na fa ilonga ba e toi a.
0: Ya, e fa ya sina. O mele e tatou tangata pi e o amata na nga ia tule tule o le creativity. Pi o pi a tu maise mea a na whaari liu leo tangata na matua I maanai alwai.
1: So on in matu website. O Setefano Siu po Siu Mangele.
0: Master of Public Administration.
1: Ano ia. O Stephanie Viliamu Letalu.
0: Graduate Diploma in Teaching, Primary. Tene ni tatu whaia unga li.
1: Sao. Mawain Aquila.
0: Master of Commerce, Focusing on Management.
1: Maana ia. Patpati mai tatu. Au, Master's Nate. Ia mo le certificate na.
0: Postgraduate.
1: Ia tā fōi mai lōle tā disi mūli mūli lē
0: rē rō. Tō tāsi nā.
1: Ia mō tātou fai longa mūli mūli nē lā vatu e... Pēni ngō lē I tāu. Te sua mele pepa te usele ngō lē vatu. Tāsi tātou fai longa lē lā vatu. O Grace Fale Tutulu.
0: O le Doctor of Philosophy and Health. Ya ole fai longa pito ma wa lunga le to no wa onga fu New Zealand ya po university ya ole doctor of philosophy ya pe fa pu pu fu yo to telonish ya ole phd
1: I ole health tone wa le paketi le ne tala no po kala me ma so ni le ta ole fa po pe fu na billion le tala ai ave fa yenga benga na so fu maloloin ya ole te le ya le vongo ya onga duenga ngalu e tonu na termini
0: ya
1: Ya yeah, vatu lo mal fai lo mal epi fa popom la ista la tong ya.
0: Ya sa le le sa no ngaf masan o le tu le o le so fu malo lo ina ya pole half fo se ta si fo I ya epi wa pe wa tele fo I ya le ya le

0: You know.
1: Yeah, but they love it from Sanga. Yeah, but they thought they. But you saw more of that funga, yeah, but a lot of my more my foy. In the Tato Porcalam and Nita, yeah, ole we in I foy lady, or no, but don't know my man, yeah. This is for your four fung, yeah, our foy, yeah, onga, yeah, it's don't only invest. I'm only a tule, five tile, Tato to no, tap what your favor, yeah, Miss Full Tatalo. Ya mo ima tau lo nga lu et tonu ni meste ya mese foi ya na yo tatu tangata pasifika lo o ave o lato mata o pu mo let foi la nga fa tai af masanga ya male o foi nga lu nga ni et tonu le samo capital radio ya ono ava no e ma fai una tatu tala no e so swani shu tatu tonu ina ia lato si la fia foi ya ya nishi foi o vai na tau it's tonu o investe ya mese foi le nei taimi fa pito if I lo ai ia swafa ya o e fo iwa fa fa ai ina fo ya e to ton wo university ya o le ma nei na o le sila fior tato to nu ya o nei o tato tanga ya o vi nga fo ile li ya ai tu ala lo tu fo ya tatalo mai pe ma to ya o no no ta ina ina ia fa wa o pe ina ia to telefoni nisi ya pe telefoni nisi swafa e fa popo tato lis sa tala noa I le pule o l'universite I fa unga taitashi e pe mawale se lau fa sulu afe o tangata o fa au umai Vitoria a toa talu le amatanga ia le ufa popo o toi ma le se lau fa fa tatou pasifika ia talo si ia le alofa o le ali ia e meise fobi ia le talo sanga o si o tatou atunu ia ina ia toi fa popo mai manisi ngoa ia te sema ina masino te sema ia e fa taunu e fobi ia lisi foi fa un ya e pe se fa ftai se nga fa ftai na ta to tu nu ya a fa foi we se a se au au nga ma to nei ya wale ta to mali ile fa fonga ya po si sila ya a lo fon fa mangalo ya e ta talo mai mo ma to ma to ta talo fo mo si ta to tu nu ya o at you to my favor ya o fe nga ya ile a so mele as ya ya lo fa le tu fa manu ya pe sta la tu na fa sa na ni tu na das mo la fa va
2: ya o ta tu por kalambe na fa mu tsai fo ile ta no nga ni ta ya mo le so nga fa linga le ut ye fa ta u ta tu University of Victoria tu mo fo se sia mo no mo na tu ta no

Fafianga malasio fong malasio lang ya sila damen malpese mali etoa wa malo tau na walua sa furuano minute uti anei leitu lai sa fumartasi ya toi fafiloi mtoi fatalfati utate watinu unlitei milita yao ili ngatei tono ngaluenga o tono lauta avale na ekima yei la uleitio falongolongo litasi ono tesi malitasi famo ya fapele tapo inga tono mota malawa ina yo tate umatua tausi maainga ya ulo mafuta mayai mafalongolongo mai ya ilungo le ala leo yo nisi nai mai mo mai ilungo le TV ya li taimi ya ofanga solo tu tata upo klame ole tau tua ale si fonga la mwe Wellington ile ngate ilungo le ala leo fa pe alungo al mai mwanga ilungo tata upenga tfa ilangi ya li taimi ole tai ao mai tau tu fa fa tu tata ofisi fa salau ya olo au au ole nei taimi ya olo fa malu malu mai foi ya fa ila foi ma tu lu nai timunga le taimi ya ele o mama fatele no wingo le sule wala fa mna tu mla wafa tavale ya tau tu na sa ngale mu lu ngale wala ni taimi ya ole ma se se ele wala ya se bang na ai ni sio vai nga ole ne ya tu ni sila ya ole ola ma mlangi le ya vai nga lan na ya mo ila va ya onai le le tu la ngale tau ya ma mala ya ai ya yal ti mi sa si ai oi lo no winga ya tau la ila usila sila lu ma wala ya a o fe lo ile taimi ya ele nga tai nga ruenga ai mai se ia o la tau lo ngai o lo nga i tau lang fa tau wa fo fanga ma fa tau nga o nei taimi o le tai au ia o onisi sa uni malanga le nei aso manuia fai nga malanga o le afia ngai mau tau ia fia lava se atunu na te malanga iai le nga tai nga luenga ma fo fanga fa le ainga ia posi o tatu o tunu fo isa mo ia manuia lava fai nga malanga au la tau le wa fa mo mo to te liu mai na o mai ai le sisi nga fua ya ile nei vai aso ya manuia lava le toe taliu mai ya fa atele le koko malu ya o mai ya e tufa ya uainga ya mai la atu ya na tapo yatu ya e mori silafia o le vai aso nei le olo fanga solo le fa atawe ino le ngangana Samoa i to tonu o niu sila nei ya e meise fo inisi o le tatu watinu ya o au mau nisi Australia o Amerika ya ale mai taula vai nungo penga

0: Ilangi, ye pe wal watu ilaval ma ilato il fata wa inol tatu ngana sa moa ya ole neva yaso it tono ni usila nei. Ya ole manu lauti ole neta usanga ngana sa moa ya fua mai maunga tele le manu ya ole no. Ya pe on fa ilo atu le neva yaso ole neva yaso tu anai. Ya ole afa nga solo ya mfayeta tu fa nga solo ile aso atayao sa tapena ina fo ile tatu fisa ni fa ilonga. Ya mo ila tau ya ole amfai ona fao o mai ala tau solo pe laula wina ala tau solo le aso atai au ya ona faya ilia ole tatou poa ilia ole amua ni a fa ilonga le aso atai au ya ai ole fa atau wina lava ole tatou ngangana le maya ngai pito sili ona taua ya mai tau fo ilungo upinga ta fa ilangi ai maise o ala televise o fisa fa salalau titeli titonu le neya tunu ni sila oe walu umatangata ili fata wa ino ngana Samoa ili ni tausanga mai tau watu fo ili aula kapi taito fitu wa tama ni sila olo peleki taito fitu oi sole wa usu mai vole pese vole le tato ufi ufi la wanganga ya oe usu umma mai ya tama iti aula kapi taito fitu ni sila ili pese na ole ufi ufi situ ta hawa tele lela afal sfurtasi ole si fonga neo la mwe Wellingtone ya tato woi inisio nai unanga e faa la wiloa ya ona tato mafuta lolea I pespesenga mfa afia fianga se ipa ili tula isifunu malilua ulfa pongo tato utalfou ya lewa tapena mayei sabalina kasiano matala mai Samoa musika ole uli se ipa ili tasi tato faa mabae mo lene yaso
1: sio deso a inga I faa persona leo pe faa perfoi faa mata ea vea le tale ii ma le tale maasani e tau fia ai latou ma le fai o latou mea maasani ai e tatau ona latou o e fai suenga o le tale a nga I le cofftest.co.nz fai le suenga o le tale ma faa ilo I le fua mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi fua la au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo fua la au GlaxoSmithKline New Zealand Limited Auckland
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nga tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mwana sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai.
4: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.

0: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Wale sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
2: Ya tau ia o nei whamanatu nā, ma nei whasisiranga nā o loo tui nā tupe le jaimi. Ia wala wale pupuina o le saonga le mumale soi fua mālo lo ino tātou umalava. Ia ole ua tau e se fulu ma le ono minuta na tale o le tūla e se fulu ma le lua, tāre se fulu lua. Fafunga le tātou tala fau ma tala mai sa moa. Ia ole le jaimi wa pepesi fo ile fulu la tau ia ma le mālu lu. Ia a whai o yeisau. Vaenga o le vainga o le fōma i le nei aso po o seise le ainga po o mātua na o na wha amalatu pe te uangalo te uangalo ya tātou ia o lo no fale ia le appointment al to ina malo matua o le nei aso ia au fo ini fai maa alofanga al whapea ua whare tonu mai le tau matimunga ia ae malatua ia ua maua ngatā lava ia appointment pe a vili le taimil nei e mana omia ia vave. Ia na ua silafia ume tātou umalava. Ua whainga tālava ma ua tuai ona moa ni appointment mo le taimi vave. Ia po ole vai aso. Ia ma na iale vaenga leo leo olo le taimi ole appointment. Ia tawa ona ave ia whanau ma mātua. Ia po waila vasisio la inga. Ia e whaatau nu le ia le appointment. Ia le tauna to ieli mea foile le whaapea ole video format i ua ole mfai ona whaatau nu ina le appointment. Ia. A tonu ai e tāua le vāenga le nā ia mō i lātou o loo fulelelo o le lisi whātalitari. Ia vavela ona whaafse o tāil fō mai. Ia mawaile avano na isi fō i o loo whātalitari le taime vāil fō mai au teiloa. Ma ia ilma nātu. Ia ele toi whaale tonu tātou le imea i o le oe vāil fō mai. Ia ona o le tūlanga o le whaingatā ona mō o le appointment le taime ia e vidi ai. Ya anan fa'am latu mali tātou helpline lea maasani e tātou o le oval se lau ono tasi ono. Ya e lua se furfai tu la ya le naa unanga tāua. Ya ae mese lava taimi o le pō. Ya pō aila vaseisi ala inga ya fia ma langona le malosi le pō. Ya e maana ya le vili o le numero na fa'am au lalo. Masalo na e to tele tātou na ue loa. Ya ae mo ila tau ele osi le fia le numero na. Ya le oval se lau, ono tasi, yono. Ya lua se fulfai tu la. Ya mfa ya ono tonga fiti, mai se isi olfa nau. Ya po se isi ola a inga pe a evidi ai. Ya, fatala noa me lava, oe lunga o le telefoni. Ya, ae tonga fiti atu oe I le fale, ya se isi ola a inga olo o ngase, ya mana o mia vavel so soani. Ya wawatangata, ya tali ya mali telefoni le numero na o le helpline. Ya ula tau na ua ya la tau to mai manga ba. Ya, e tonga fitia mai ai, ia seisi o ainga po whanau le teimi e vile tu ai le telefoni, e mwisi e lava teimi o le pō ma le vavea o le mānei o le moe, ia, e li iloa me tupu la e telefo i ainga wa afia I tūlanga whapena. O leo ato e se fulu ma le wha minuti ana tāle o le tūla e se fulu ma le lua, ia, o le ale, le kuka o leo uli mo nei mātua, tātou leo kuka, ia, whai lava e oe, po le ale kuka e whai ngofie, ai mānei ale fisiri I ai, Sili a iai wa o nei o tātou mātua fo. Ia ua leo to e tausami. Voi lele ua teles tausami. Ia ua na o sina vaenga e sina mea aia e. Voi lele inu alifu ala au. Ia. Ai mana ia lefa sili a ite ua maola u kuka. Ia ae vatu ele fa ngaina. Ia una ua ese fo I ia le matua. Ia maletulanga ili tausami. Ia ua leo teles e la tau tausami. Maletau mafai mea aile taimini nei. Ya fa maloa ya te utou lo na fa mai nei tata mo tua tausi ya ele fa ingo fia utou nga luenga ya ele nga tal molina nei fa nau fa ile puti o le taia o le ainga ya toyo o ile o uli to fa ile me tau samil to ina malo mo tua to et piki nei fa nau le tula tolu ya to fo I mai to fa ile kuka ya wa ita mata fa pena to te le tata fa pena ya ma ai ese ai la ya ta pena ngai tonu fa le la to ia Ia mō tātou ia eno fale. Ia mama aina ia tātou mtou. Toi si whamalo atu. Ia lefei ngō fia utou ngā luenga. Toi si fulua minute. Tāle tū la es fulua lua. Ia tūwanei lunga e whaisau. Whamalo stino. Masau siwa le nei tāi au.